0: Zolo,
1: Mokete fela mang ka wa se ba kene ntsho fela monono.
0: Mokete fela. O botho ha o kene ka bommeng. Ai.
1: Bomme, a se le ba ka go tima jwala. A se le ba tla go tima jwala bomme. Bomme a tse ba jwa mogotsi. Ha ba tla go tima jwala, ke go ba ha o kene. Se ba tla go tima jwala ka mo.
0: O itse keng a ke fene ya mekete tsa ma mekete ne. Then mekete lo reng ke a attend a mekete lo reng rona re a yetsa go gae. Wa tseba go ketswa nthong a kere. Ka ha go di aelwa kere.
1: Ka ha
0: go di aelwa. Then nga ga di aelwa rona obviously there is a room e lo reng e kenwa ke bo kopela fela. Batho lo reng batho a sitse. Batho lo reng ba tshwere le tshwabala bona ba leledi. Rumi e o ya se ha e ke nwe e noma o bane then mikiti e emeng a ke understand ya ke tse ba ke tse bo rona lo rumi sa ke nwe ke tse ba ya rona ya bongakeng
1: ha e ke
0: ah o tla o ke na o go ke na la njani o ya zini o ya zini then ke understand mukiti o a bua ka mukiti so mukiti wa ntse go mukiti nna mukiti wa ka o mfakelelo ya la hore yes ngo go go mina ngo bela nyetsa ke lola ka mo a ke itse mukiti a lona then
1: no ha se le lutsi mane se le bona go a jwa le jwalo tse se la fellwa mane se le me hand bonga te ba felle tswa mane tama na bo me ba ema ba ya ka tlung kama ene so so la su kuma ene ba kena ba tswa bo mangena botse bye me hante ka mona mogotswa ba nna ke a tseba ntate nna ke a tseba sipiri se sa lona se se ka mo
0: no go na sana la lona ke ntlala o ga ke ga le ntsha ngwana go ntshong go le bolong a go mwana go bolotsa ha le ke ta mo ntsha ka mogumunya hai batho ba sa bolang ba kene ka mo wa ke o tloa kwa letswe le ba bolotsa ka kere ke that's why ke understand a party eo ha ke understand party tse ding tsa mekete e meng like ke tsa mekete ke motho wa ke fena mekete ya go ke tsa mekete so mikite normally a kitse be hantle ntwetsa lang go yona then ntwetsa e mikite nge normally e hona le gumwe kwalang and ha e kwala kwalwa
1: mikite nge normal zoso le 585 final 53 go tsaka bona boss lady ha ola no gumwe kwalang e normal le bli kwala ga kitchen ka mona
0: oh ga kitchen di
1: kwala ga mona go re se dina mona ya tsiba le ntwetsa lang ka mona ke ha bi thank you lang ka mona Bang mo tsaka ja ke na how ke mata o kwalla tsena ka motho go bona
0: ai a le tri bona se ga di
1: tsena ka motho go bona ba tla o etsa bomme ba zero seven eight 585 9531 mo go tswaga le go FM mme tsela polisi ya megetse mo go tswaga megetse ma teng ga tsela la ka shona mo go tswaga mme re bona mo di ga hle tabeng tsena ga mo go tswaga go bona hle ba ke tsenga ta e hile o tla ba tse kgolo bona ba se mo go tswaga hle ke bi pelatse o bangata bona ba getse tsela la ka shona mo go tswaga ba tsho bangata ba ke le bi pelatse mo go tswaga ba gore ba me ga tlo tabela na melata mo go tswaga ba re melata SMS ke neng ka ona Africa bo ga se toko mo go tswaga e tlheke mo go tswaga mme ye re bone mogotsi wa ka ka tsela ka shiri ka mane ka sa solobeke mogotsi wa ka lobetse go lobeletse taba ya nne ya mogwanto mogotsi wa ka o mogwanto o le mogotsi wa ka o lokile o bolokeileng ka mone ka sa solo mogotsi wa ka ga ke tsebe maemo a eme jwang ka mone Karen Daniel ho tsela ba ka sa solo ka mone mogotsi wa ka lona le mabidi ka hle o nne go tsebise mo ntse ba teng mogotsi wa ka mo bona mphetonyana e ba teng yana yana yana o nne go tsebise mabidi wa ka go ngane ho tsela jwang mabidi wa ka mentho re tsumeletsang ha go susumeletse merusu ha re susumeletse merusu mogotsi wa ka ntho ena o ya ne ba sa le thopo tshuwe e nyenye ntse e mogotsi wa ka ha re susumeletse ntse e leng mogotsi wa ka ha re di go thaletse

0: kudu go tlaletse mogotsi wa ka ba ntse le mogotsi ya ke tsebe ke ka re ke sick ya rona wena boss lady ha ke na bi pletso ntwe re nana mpela bi go thuba ntwe re nana mpela go thuba wa boss lady ha nka thuba mana ka thuba mana ne ha re bone ga ipolaya
1: because letsa ma ba hambe wa thuba o sana ba hambile that place e tlo tlhokwa ke wena lo ikarisitse mo fatse ntho tso lo reng ha re dinkele into consideration.
2: Wena o tla bo o thotse fela o sa bui mahata ba tla bentse tsebahala ka ntle ka mane oho. So that is why na giring house ha ona spiri o ka nna bola ya motho psiu le tobena hoseng o so tsebahala go motho a fetile mo ke le eto le mane mane ba fetile mo wa understand. So na is for me ke ra ona spiri ngwane so a seyo asiyo. So ha ga le batho ha re skira etsang dintho tse seng hantle be re nana hore di tla pateha ha di pateng ngwaneso ntho ngolongolongolongo ngwaneso e ya tsebahala is that fela maybe ha iso fihle ditseleng tse wena o batlang di fite fihle o tsona mara ya tsebahala ka nako ngwe ka nana hore ha iso fihle ditseleng tseo o thola gore ga le bona ga le fihle ditseleng tseo wa understand. So now, that's my take. I'm saying, ha gona sephiri, ga gona sephiri, sephiri nje never ha seyo. So motho le motho, ka nnete. Ha a etse dintho a ska nane ka reng ha di tlo tsebala di tsebahala daylight letsatsi le tšhabile be di tsebahala be re o sheba ka mora be re bona ntate wa hao o nana gore ha re tsebe. Wawo ka ba re re bona mauku ka spiritus kana se re emetse fela ho ka ga phaphela wawo ha sa ga phaphela re tla ithulela mara wa swa ga phaphela kana go nguthelo go ntse ngwana go tla malome a sa hola teng tsana what's my king o go go mawa o blelo go ngwana o wena o ngwana mang ka pa go ntato ha o blelo go wena o ntsho ntato ha o ke mang. Oh, kana ko lona le beile spiri ka mane hona spiri batho a se yohle wena. Sibonge, tankoko.
0: Thank you Vanessa, thank you Vanessa. Ha ga ba fpiri ntate, ntho ntate tho ba go dietsa bosiu empa motsege di ba pepene.
1: Ha
0: o motsege di ba pepene ya me jwa ka. Le re sa tsebe go ganeng eh ho tla la mgotswa ka behind the closed door. Ba ya no tsena segetsi ba ntate.
1: Empa ho nna le bong khono ba ba ba ba ba ba iteng go tuka jone di dipiri, dipiri teng ka botse.
0: Mm.
1: Rona le se seng se go nana gore ebe ba mpone e be le ga ba o bona ore no more mme ya o ya le sona
0: he se ka ba tsholwala bjena ga bona bua ka bonkgono banana bana boss lady ko pre nakong yeneneng bekeng e tsen mogotsi wa ka ke le ka manele kgotsa ke re kile lefuna le nakong ya go feta maneneng ka ela ga ke fitlha ka mone mogotsi wa ka ba re ba re nna ke utlwa hothu nna ke utlwa hothu motho yono le eng le fula gae o la sa gobatse batho monono mogotsi wa ka o la sa gobatse batho o le ke wa feta mogotsi wa ka e le ka ga o fetile o yena mononong o utlwe a go wena nyei a bane botho yone neng ba le ga o kene jarateng yaa a brisitse ke tsaka tsenong a re ntho yone tlalela kampeng e le batho ba jalo mogotsi wa ka e le batho ba jalo ona mamedi wa ka jale la tshwere baja ka yena fela mogotsi wa ka ba tshwere batho bana ba bangata o la tshwana ba bangata ba go tshwana mosebetsi mogotsi wa ka jale ne le lefula gae mononong ntho ele mmakatsa ke le kwa ditlolo tsa gae di ema ka pele ka maeneng di re nkgono o re sile ka pelenyana mme go yena re ithuthile tse ngata tswa go yena kala ka shebana ka gae kgona se re go fedile kgae kgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokgokg eno no tshong ha go batse mogotsi wa ka tshito tlo hana mogotsi wa ka ka pua strategy mane neng ba re le funa le re ke witchcraft motlhakathi mogotsi wa ka ha o fika mo nokolo tlo tsa ide re hey o go sile ka pelenyana mme wa ka botu wa ka ngone wa ka ke tshile tsa ngala tswa ho wena ha o sheba mo yone khona na le 10 years
1: I love the people say that is not real like what wa ngata ba is not real le ya khale ke re utla di tori pra
0: Bale, ho ka wena, re tsebile ntho tse ngata ka wena. Ka le ka o sheba ngwe tshwela kwa 15 years o nwa. Khona go ja fatshe wo. Khona go ja fatshe mona. Mamidwa ka 0785859531 go tsaka ha e phone elwe go tlo bloka ngwaneso. Kuto blog how about our phone phonela ho 061 400 9894 kapa 0731505207 how about hunt of phonela ho 078 monana kuto blog ene na go nyetlang o tlolla o le nthungwe ba tang o botsa gone o kene jwale ke a kopa ha go tlo fungela WhatsApp ke ka hole ke tsho ke re ke batla ai wena mmamedi fela wa bona boss lady ai wena kana go ikana go nyetla fela ke batla a le mong fela wa mmamedi aka tla bona a go tsala nna neo aka go tsala nna neo ke tsentse ke tsho pala Mr B a le mong fela wa mmamedi aka nyolo we fela be ke le beke go lo nyolo mmamedi ai wena a go tsala nna neo a go tlo bona tsere ha o fune le WhatsApp o a go tlo ikutlwela ho jwang ka tse eng tanka pa seka stole ke mo tlise mo nana ye go a ke tsela
1: no no thoma ga yena wa ntsa phone
0: ehe ke mo a ke kena ka mona ene be ke phone ha ta go hewa
1: tsa bona ka mo ga mo ya khala and so this o khalela yena nje
3: Lebo le boss lady ke le dumedi se ka studio ka mo what's up nna go lele leto na spiri spiri ke nna le sona na sefuba sa ka sa gagwa ke tonki wa tseba o ka mpolelela ntho wa ba wa tshware ke kopa o se ka ba e bua a neva ka e bua kore ke tloleya le ga wena o se o tseba sa ka motlhomong go etsagale gore o bo se bua o bo sentsha mare sa gago a nke ke be ka baka sentse le ga ka baka utlwabotlhoko jwang kapa jwang ga ke tlo se bua ke tlo thola ka sona ke be ke e lebitleng because ke tshepiso e kileng ka etsa a neva kareneva kare go wena wa re okay wena o re jeje ka nna o lebetse gore le wena o la nna wa re jena wa re jena wa re jena ga ke etse nthoo ke tlo thola utlwabotlhoko ke tlo utlwabotlhoko mare sa gago nka se sentse ke tloya le sona lebitleng ke jalo kore ke jwalo nna spirit sa motho ke a skipa kore ke a skipa le ntho e ke bonang gore e tlo qabanya batho ya ke e bona gore e yona e rong and e tlo qabanya batho ga ke e bue le ga o ka tla go nna wa ntho tsa gore wa tseba mamamang age mamamang le wa gutlwe go nna le ena a fitlha ge wa tseba wane general jan ga ke thola ke mamela ke bona gore e bona bana ba tlo lwana ba ga ke batle batho ba lwanang ka lebitso laka whatever e buileng ke tlo ekeepa le wana ntso tsetseng yona le yona ke tlo ekeepa the same thing ga ke rate moferefere bophelong ba ka next next so nna ga inspira se ntshwarese mala tle ke a skipa ga se ntshwarese mala
4: Good morning, boss lady. Nosi Zanele. Niyaphila nonke. Siyaphila sonke nami ngiyaphila ngiyabonga. Yeah, thanks God. Ukwazi kangcono. Ukwazi kangcono boss lady. Sizanele wazini. Ngizocela ke ungiphe isidudu. Mina ngikuphe indayelo ngoba ngithi thina siphila ngendayelo so ngikuphe indayelo yami wena ngiphe isidudu umntwana sekhaya ngingajabula kakhulu ngikhe sidlisane kayi kayiwani empilweni angibonge sisi sukele mnandi bye-bye shabo
5: ga o nana gore ditlogolo ga di re mofu o tsamaile ka pele and then re ithutile tse ngata wena ga o nana ke tse feng ke di eng wena ka go inanetse tsa go bua ka botle mona re bue ka di-aeroplane le dino kapa le di-peanut butter no
0: mogotsi kgona ke o ja fatshe mogotsi e nagana fela wena boss lady nagana fela tse le re letlile ka bongata maene le kene gantle a kgona ai kgona e buile mbeu e buile mbeu jale go tlwatleya jale go go tswela pego mosebentsi re tlo e thola enyeng re tlo e thola enyeng re tlo e thola setlolobedie ba ka pele ditlolobedie ma ka pele ga o disheba ngwana ge ke tsela ditlolong tate and then sala se rata ke sona selelang gagolo he sala se rata tlolo ke sona selelang gagolo le ba sa ba tsebeng tsa sa ira hei ge nkgono hei o go sile ka pelenyana ka wena empa maga he ka wena ge tsebile ntho tse ngata ka wena ao mameti mamedu aka o tla ye moage e nkulu ai o se shile ka pelenyana kue sithuthile nto o ga yo ba hamba nkgono mabila ke ngala tshemte ga ke sa ema ke a fala ro fala go sale ba kampola ke tswa ke paka wena boss lady go sale ga ngwane mo a sukudisang ka sia gago a sukudisa a le thubela a etsa eng a etsa eng ha sa le sefatshe le ka kwano kore ga le ba le ntho e le gore le a celebrate gore yane he go tlo go bala ka kgotso go tlo go bala mamati a gona ge a butse jwale tsenane jale go bema motšhana wa ga yene ena ene ne a re malomi a e kgona go sile ka pelenyana mpa ma ka wena ithutile tse ngata

0: akere ba bang bore ke qetile sekolo o nang kgothatsa like ntho tse ntle wy ntete wena o nana ntho tse mpe fela hai bo leeto o phoso leeto e nane gantle ntho o nane yona ka re seng ka hampe ee ne ba lebeleletse tse ngata gongonne ba sa nana ka ba sia ka pelejana jwang so a leeto tle yo a e sebetse jwalo ke mame ke tsotetse ka mofang
1: ngwaneso ai kona nahana nahana mpho o go ile lethumaneneng le fumaneneng ne um ka nako menono wa monono onasakoa lesukodisa ka pua se rateng wa tseya banene ke di-fly by night bona jale ukwa bana ditlolo tsa gae ka lefumaneneng le bo sa ba tsebeng le ane a lamogata ene ke elalelang gagolo ga e fitlhe ka pele ka mane kwa re um kgone go sile ka pelenyana um re thuthile tse ngata tswa go wena kalekolona monono ga le lekwa pi re naganne go feile ka lona monono jale tlo a tleno tena jale tlolo tsa gae di re nkgono re thutile tse ngata tswa go wena tlo naganang galelala ya kupa mo galelala ya kupa mo nana a kgona mamedi waka jwaka bojwang nna legale ke tsamaya lo eke re bone molatsa ka batlhae bao madumele ya jelebo sladi ke nametse ke le ka mona ka zone 3 sebokeng mogotsa ka ke ne mosanto mashaba mogotsa ka ke a leboa segoa se re secret have a way of coming out le ga o ka epata e ntse tse o tswa mogotsi wa ka ke mameke tsotetse ka mane ka mobanko mameke tsotetse goreng ka re ya gantle goreng yaneneng ya bokae ane ya borobedi mogotsi waka gopakakele wa borobedi wa tla ba temane ba fesele dive mogotsi wa ka dumela kgotso le kaetlhe dumelang eketsetsenana fela ke tla ka mona
2: tsena ke ditaba tsa Lekwa FM nnete kutlwisiso le mmino wa setšhaba taba tsena di tshietswa ke Lekwa Funeral Solutions ga mmogo le True Voice 016 Media
3: ga ke lebohe moifo ditlhogo tse ditaba goreng ya borobedi mokga wa umkhonto wesizwe o tlhatlhoba maemo a potileng go tshwarwa ga setshwantsho sa molao ditaba tsa gora borobedi o di balelwa ke mpho mokwena momamedi tumela mokga wa umkhonto wesizwe o itse o ntse o tlhatlhoba maemo a feletseng a potileng go tshwarwa ga setlhagiswa se segolo sa kopano ya naga mmabatho mokwena zondi le diqoso tsa bosodi tseo a tobaneng le tsona mokga o itse o tla fana ka polelo ka mora kopano pakeng tsa batlhanka ba ona le moporesidente wa yona Jacob Zuma mokga wa umkhonto wesizwe o qotsa boitlamo ba go busa molao ka mora gore mokwena zondi a tobane le diqoso tsa bosodu setlhabane se segolo sa mokga wa umkhonto wesizwe se tshwarwa ka lebaka la bosodu mabatho mokwena zondi o lokolotswe ka beile ya dikete tse mashoma mararo ka mora go tshwarwa ka diqoso tsa bolotsana ka labone mokwena zondi o tlhagile ka pela lekgotla la magiseterata la kapa ka labone mo a tobaneng le diqoso tsa bolotsana tsa tšhelete e fetang dikete tse magolo a mabedi mashoma mararo le metswe meraro o boela o tobane le diqoso tsa nakong eo e neng e le sephadi se segolo sa lekgotla la naga la diprovense e leng ncop o sa le jalo mmueli wa

Ata e seng ba ke la ba go batho ba reng ba o ratela eng khutswa ke re lebile a o simorwesi ka monono ka sosolo tshwara jwale se ka ba bang ba ka lena o tswa ho wena monono ba ka itse o tswa ho wena monono re bona mola tsa mahle mo leng ape LTN bo se ding khono o sile ditlolo ka skit ke ke re ho go ba sele ba thunya mo khutswa ka bo malipsane ka mana ka so leve tsa koko rozi wena e re bona hle good morning maguzuguzu ke jo ke na le ke na le mathata ka motho a kgonang wa motsusa sebakanyana wa kgona Geneva Radebe ka mane ka zone 13 jwale Radebe wena makgona jwale ntate makgona a re bua ka makgona re bua ka mosebetsi mona jwale mona bua ka mosebetsi makgona mona hai kgona aeeaaa ke bone maneneng mo marangrang na le Facebook manene batho ba gata ba tlile ba botsa golo jwang bakwetlisi ba papadi nana ya bolo di-under 13 o fikela ba natong di yone mane ba botsa dipotso mona tse gata se ke tseganang go fela o ganeng e tlile

0: setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
1: Ha ke lebohe Moifo. Tihloho tsa ditaba horeng ya borobong. Bahlanka ba babedi ba mmuso ba tshwerwe ka polao ya mofuputsi wa forensic. Ditaba tsa hora borobong di balwa ke Mphamokwena mo mamedi tumela. Bahlanka ba babedi ba mmuso ofising ya tonakgolo ya Mpumalanga ba tshwerwe mabapi le polao ya mofuputsi wa dipatlisiso tsa molao Mabidi Mashaba. Mashaba o ile a bolawa kgweding ya Lwetse selemong sa 2023 ha a ne a le leetong ho tloha Mpumalanga ho ya Pretoria. Ditlaleho di supa hore koloi ya hae ile ya fafatswa ka dikulo tse fetang 20 mme ha morao a hlokahalla sepetlele. E mong wa babe

0: ke mapolisa ho Latshwane. Mapolisa a itse ho tshwarwa hona ho bontsha boitlamo ba bona ba ho tlisa baetsi ba botlokotsebe bo tibileng le bo hlophisitsweng ka hlolong. Ho sa le jwalo, Komishini ya Madlanga e lebeletswe ho nehelana ka tlaleho ya yona ya bobedi ya nakwana ho Moporesidente Ramaphosa. Ka sebele e tla shebana le mekgatlo ya dithethefatsi le ho tsamaiswa ha dithethefatsi tse seng molaong. Bopaki ba bohlokwa bo qaqisitse boshodu ba dikilogramo tse 541 tsa cocaine diofising tsa di-Hawks tse Port Shepstone. Phuputso e boetse e utlwile ka ho hloleha ha tsamaiso e lokelang nakong ya ho fumana dithethefatsi Gauteng. Ka morao ho nehelana ka thipa ka Labohlano, komishini e lebeletswe ho tswela pele ka diphuputso ho tloha ka Mantaha. Ho lebeletswe hore e tla fana ka tlaleho ya yona ya ho qetela e fellang mafelong a kgwedi ya Phato. Ditaba di sa le mothating, balemi ba Afrika Borwa ba lebeletswe ho tobana le dinako tse thata tse tlang. Mokgwa o ntseng o hola wa El Nino o pele o kileng wa baka komello e matla, o lebeletswe ho eketsa kgatello lefapheng la temo, moo balemi ba ka nnang ba le ditshenyehelo tse phahameng. Sena se tshwaya keketseho ya pele ya sekgahla sa tswala ka mora dilemo tse tharo e tla nakong ya ditheko tsa mafura tse ntseng di nyoloha ka lebaka la dikgohlano tsa lefatshe kouung. Ho nyoloha hona ho boetse ho tsamaellana le keketseho e fapaneng ya ditefiso tsa masepala e sebetsang ho pholletsa le naha. Setsibi sa moruo Pai o re banka ya Reserve e ne e le boemong bo thata. Ditefiso tse phahameng tsa tswala di bolela hore bareki ba sebedisa tjhelete e ngata ho lefa melato, e leng se etsang hore tjhelete e kenang e se ke ya sebediswa haholo bakeng sa thepa le ditshebeletso. Hangata sena se thusa ho fokotsa ho phahama ha theko ya dintho, empa se beha kgatello malapeng a seng a ntse a le tlasa kgatello. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya borobong, bahlanka ba babedi ba mmuso ba tshwerwe ka polao ya mofuputsi wa forensic. Ditaba tsa hora borobong di fella mona, mamele ditaba tse latelang horeng ya leshome.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.

0: kamora hore bopaki bo senole hore balaudi ba ke ke ba ikarabella bakeng sa batho ba ka bang dikete tse 20 le metso robedi ba tlohileng tjhankaneng le batshwaruwa ba leng tlasa teko. Sena se kenyeletsa batlodi ba molao ba fumanweng ba le molato wa ditlolo tsa molao tse tibileng tsa polao, peto, ho utswa le boshodu ba dibetsa. Singaba Khonqumalo, mmueli wa lefapha, o itse dilemong tse 5 tse fetileng tsa ditjhelete, batho ba fetang 7,200 ba balehileng naheng ba tshwerwe. O sa le jwalo moetapele wa mokga wa EFF Julius Malema o kopile bongwe ho pholletsa le kontinente ya Afrika. O re ntle le bongwe ha hona bokamoso bakeng sa Afrika. Malema o boetse a hatisa hore pefo kgahlanong le baahi ba ka ntle ho naha ba senang ditokomane e keke ya lokofatswa. O ne a bua jwalo ha boipelaetso bo kgahlanong le bojaki bo ntse bo eketseha ka dikgweletso tse ntseng di hola tsa hore baahi ba dinaha tse ding ba kgutlele dinaheng tsa habo bona. Dihlopha tse kang March le March di file mmuso nako ya ho qetela ya 30 kgweding ya Phumtjane ho nka kgato ka bojaki bo seng molaong, ba boetse ba batla hore bajaki ba senang ditokomane ba tswe ka hare ho naha. Ditaba di sa le mothating, motho ya qoswang ka ho itshunya ditabeng tsa dipolotiki, Brown Mokgotsi, o tla tlameha ho emela labone le tlang hore a ahlole kopo ya hae ya beili. Mmueli wa hae wa molao ile a pheakganya hore Mokgotsi ha se motho ya kotsing ya ho baleha, a qotsa boikarabelo ba hae ba ditjhelete le tshusumetso ya nako ya hae tjhankaneng. Ditlaleho di supa hore Mokgotsi o ile a etsa boiteko ba ho ipolaya Vosloorus ngwahong la kgweding ya Pudungwana. Mapolesa a ile a amahanya sethunya se fumanweng sebakeng seo le dinyewe tse ding tse tibileng ho kenyeletswa polao le boiteko ba ho bolaya. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 10, mokga wa Democratic Alliance o batla hore ho nkwe kgato ka batho ba lahlehileng ba parole. Ditaba tsa hora 10 di fella mona mamane ditaba tse latelang horeng ya 10:11.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke